0: Barak mga ko, dalog sa chan.
1: Ako may lupares to.
0: Men, orang usah melu ngendi-ngendi rumah sani kue kejengking. Bali. Cici,